0: Me mule kozon bani le nana tuma no bapo fata ba se se kala tu o bana kaltin me ne ko akila ko ni bana ko sila ka se se kala ko bana kaltin min kon lo akainga frake ko ni me mule kozon a fraire te sika sro o wati yere la me mule be ke sababu ye bana nu yere be yele ma mogola mule be nana ni bana kisen nu ye
1: ni Bukari Sangare ka ñiningalu ye kabi Côte d'Ivoire gagnwa docteur Lassina Diallo ye ñiningali nu famiya kosobe
2: awo ñiñi ni ngalu famiya
1: en ba damene folo la a chaira
2: awo ñiñi ngali folo a wiga ñiñi ngali ge kununa ni bananu nu meyi farafina gunka kene ngene ni ala RDC jamana kono ok nya ka ñiñi ngali folo
1: jati
2: ama fo ambali make ka fo bananu nu ale wa ko bana sia don bali bana sia don bali ka so be ma kada ka ni afo te ibi a fi néglige doni bana nunu caman dɔɔni nɔ nka o bɛ na wagati ni wagati o bɛ sɔrɔ min fɛ banakisɛw bɛ yala yala la baganw na adamadenw ni baganw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ minnu na adamadenw bɛ bana nunu sɔrɔ baganw fɛ o cogoya la ka sɔrɔ ka to ka bana bɛ sɔrɔ ka to ka yɛlɛma adamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana ka don ani kungo kɔnɔna u fɛ yen ani bagan caman bɛ sɔrɔ o fɔlɔ ninnu kɔnɔna la adamadenw ni bagan ninnu mana se ɲɔgɔn ma o baganw ka bana dɔw bɛ yɛlɛma adamadenw na o de bɛ na ni nin bana ninnu ye wagati ma wagati ma i n'a fɔ a ye ɲininkali kɛ cogo min.

0: Memule kosong bani le nana tuma no babu finata ba asese ka lutu o ban kaltin me ne ko akila ko ni bana ko sila ka sege sege ka lo ko bana kaltin min kon lo akanga frake ko ni memule kosong a fraye rete sika soro o wati yere la memule be ke sababu ye bana nu yere be yele ma mogola memule be nana ni bana kise nu ye
1: ni Bukari Sangare ka ñiningalu ye kabe Côte d'Ivoire gagnwa docteur Lassina Diallo ye ñiningali nu famu ya kosobe
2: awo ñi ñi ngalu famia
1: en ba dama ne folo la a chaira
2: awo ñi ngali folo a riga ñi ngali ge kuuna ni banana nu meyi farafina munka kene ngene ni ala rdc jamana ko no ok nyaaka ñi ngali folo
1: jati
2: ama fo ambali make ka fo banana nu ale wa ko bana sia don bali bana sia don bali ka so be ma kada ka ni a fo te yi a fi néglige doni bana nunu caman dɔɔni lo nka o be na wagati ni wagati o be sɔrɔ min fɛ banakisɛw be yala yala la baganw na adamadenw ni baganw be ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ minnu na adamadenw be bana nunu sɔrɔ baganw fɛ o cogoya la ka sɔrɔ ka to ka bana be sɔrɔ ka to ka yɛlɛma adamadenw yɛrɛ ni jamana kado ani kungokɔnɔna fɛw ani bagan caman be sɔrɔ o fɔlɛ nunu kɔnɔna la adamadenw ni bagan nunu mana se ɲɔgɔn ma o bagan ma banakisɛw be yɛlɛma adamadenw na o de bena min ni bana nunu ye wagati ma wagati ma i n'a fɔ a ye a y'a ɲininga kɛ cogo min.

0: bi ɲɔgɔnna ni waati banakisɛ in farati ɲɛ diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ani farafina tɔnba ta Afrika CDC bɛɛ lajɛlen be cɛsiri de la nin wagati in na bana in kɛlɛli kama bawo hali ni a mɔgɔ faga man teli i ko ebola sufaya tɔw minnu yera farafina ka tɛmɛ furama sɔrɔ ni ebola sufaya kura in na fɔlɔ u be min wele ko bundi bugio san 50 kɔnɔ ni asiɲɛ 17 de ye ko ebola bana be poyi ni ɲɛda kura ye RD Congo yala aw yɛrɛ ye mun de faamu o ko la mun b'a to banaw bɛ taa ka dankɛ waati bɛɛ yanni bɔ ka kɛ a kalama farafinna kun jumɛn na ebola bana yɛrɛ de dɛsɛlen don ka selɛtunu pewu guin kan waasa ka tali kɛ jamukan na an ka nɛgɛjuru sira filɛ 00221-66-644-12-79 bana yɛlɛmataw ɲɛdɔn dɔgɔtɔrɔ dɔktɛr Lasina Diallo de bi n'aw ka bi ɲiningaliw jaabi kabini Mali la ani a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔktɛr Lasina Diallo ni tile an b'i fo an lasɔrɔli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan ɲiningali fɔlɔ tɛnkun na Bukari Sangare de fɛ ka bi Gagnoua Côte d'Ivoire jamana kan Bukari Sangare ni tile
1: Musa alo kuro a yɛ tɛli na
0: basi foyi ta na i bɛ taga ɲɛ ni ka ɲiningaliw ye
1: ne ko mun ne kosɔn waati bɛɛ bana sidɔnba ninnu bɛ poyi RD Congo a suguya tɛ lɔn mun ne bɛ nana
2: Musa Alukulubali ne kɔntan ye ɲiningali le ka ɲɛsin mɔgɔ wele le ma. Mais Musa Alukulubali

0: Meu mulher usa um bani, é nanat mano, bapo, fatala, uba, segalato, obana, kaltin. Me nego akila koni bana consila, segalo, obana, kaltin, minkonlo, akanga frake koni. Meu mulher coso a fraire tesicasro, o ati rela. Meu mulher que sababuye banano yerebe yelma mola. Mulebe nanini bana kisen nui.
1: Ni Bukari Sangare ka ñingalu ye kabe Côte d'Ivoire gagnwa docteur Lassina Diallo ye ñingali no fam ya kosobe
2: awo ye ñingalu fam ya
1: amba dama ne folo la atiaara
2: awo ye ñingali folo awi ga ñingali ge kuuna ni banano no meyi farafina gunka kenengene ni ala RDC jamana ko no ok nyaaka ñingali folo
1: jati
2: ama fo ambali make ka fo bana nunu ale wa ko bana shiadon bali ka so be ma kada kan ya foti ibi a tu neglige doni bana nunu chama doni no nga obe na wakati ni wakati obe so mi fe bana ki se ubi yala yala na baron na adama do ni baron mi yoron soro yoro minuna adama do mi bana nunu soro baron fe o chuwa la kasoro ka towa anabe so ka towa ye na ma du ye ta ni konte di ka ti ti na ka de wa ko jama na ti bi de paru ani ku ona ko fi feu ani pran sa mi so o fu le nu ko na la era mu ni pran mu ma ti mo ma o pa ko na pa to bi ye na ara ma tu na o le na ni ni pran mu ye wa ti ma wa na na fo ai na ai na ke fu
1: ya ani flana tali mi

0: Ben böyle o zaman ile nana tman oba bu flata bu ba ses kal tu ko ban kaltin me ne ko akila ko ni bana ko sila ka se ka se ka lo ko bana kaltin min kon lo akai nga frake ko ni me mule ko so a frae re te sika sro o wati re la me mule be ke sababu ye bana nu re be ye le ma mo la mule be nana ni bana kise nu ye
1: ni Bukari Sangare ka ñiningalu ye kabe Côte d'Ivoire gagnoa docteur Lassina Diallo ye ñiningali no num famia ko sobe
2: awa ñi ñiningalu famia
1: en ba dama ne folo la a chaira
2: awa ñiningali folo a riga ñiningali ye kumina ni bana no num me ye farafina gunka kene ngene ni ala RDC jamana ko no ok ñaka ñiningali folo
1: jati
2: ama fo ambali make ka fo bana nunu ale wa ko bana shiadon bali bana shiadon bali ka kaso be ma kada kan ya foti ibi a fi neglige doni bana nunu tama doni no nga obina wakati ni wakati obe soro mi fe bana kise ubi yala yala na bakan ma adama doni bakan mi yoron soro yoron mi nuna adama doni bana nunu soro bakan fe o chuwa la kasoro ka towa bana be soro ka towa yele ma adama doni yele pani konte di
1: Yeah. I think it's an

0: le temps ani saba la fasali ton ni noko ni latige tala kasro kuma nyofanya fosi maboloda oluni nyamauche akokan srtb ye ortb de norobila novembre kalo samba flani mugan ani saba oko utunye fredo boloda iko japrani suni la kureli ani ka segeseli ke amusaka akokan senegal jamana na français kan fo jamana wasadiu ka wasadiu ye lajere kalajere tako bisaba ani flana daminena biso kamadanya Dakar Fabala Côte d'Ivoire Gabon Mauritanie Fokata c'est Centrafrique ma olu jamana ko wasade ndo be katalike la jerenina la nini ye ka hakli falenke aninka jateminike wasade joyoro besika ke jumande ben ani lakana nyini sirafe anka Senegal wasade Aissata Tall Salame o hukum kono
1: hande aduno no way jibaade hareji no mbaynu leedi
2: bi diñi nga melendo kelo kacha jamana okono imena misalita iran etats-unis israel liban kelo be fambe kafara reçu ani ekrenka kumate enfant feya farafina bao basibaliya be anka sigion jamana okono obajira ko wasade okan ko jorofa okan ka kuma o stratégie de la ni anyonyo lajiya anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe saka anka jamana o deme chukuchi be ani basigi kasigi bi ode anka babu kumba baye we sewa de anfe senegal kadin la jere ni bismillah ni ata ko bisaba ani flanande jamana o jamana be français kan fo o ka wase don bi anka jekulu yin kono wafana ambe fe ka la dunia ko wase don ka barate katasigi wasa bulon kono tron ai ote anka jekulu ni be kuma jinye gele yauka wala saka se kanka jorofa
0: APR wasadi Aissata Tall Sall ka kumaka utala erifi fulful de ka kuno fridila olel talfe salif saganogo ya bayelema mandenkana Niger marabaka wi lakana feredo dabo ni klif laninuna o ka jamana danchela ni Chad ane Algerie e fereni ntoko garkwa abinyeshi jatege wale jekulu kelelima maymuna zerbo benyefolike
3: La kana ferefla Niger kele buluka dantike lula ferefolon to dara akarase ubika walia arlita ani eferwan marokono algeri dantike grefe agades marala ferefla nay notro dara klafoki ofana bika ke bilma cha dantike grefe ala nyine ka jatika walenje kulu kele oluminu ka telinka binkano walia Niger ani algeri dantike faina walenje kucha maure le nyonya limbe fana o marayen kono ina fo nyena minufon fereli ni anyona wero la kana balia fana ni ni chada dancheina ko sababu ke buku aramka binkanu faratie o marayin kono ani walenju wereu yala jabi jume fseka makono ni chek le bulukani lakana fero kula jamano che baranyo ya lombagado chek sadi bunjai kajatno la ni latke wero mata kani lakana fero blastra inafo kele menon kulogriali ani kuna fonu renseignement plani ni jeni agrefa jamana wero che kakobison atino babo
0: Aisi jamana bere malila a civil tanyo konde fakara kunu sora siuka pankurun kele na bila dron dofe jamani nchamanchi anfanfe esere do kofola FP kuna funi diso yi mokon yunu tumbeka taha landala furusiri do de la tenendugu usam marala Fransi ekitiso ministeri Gérald Darmanin Sela Algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karido aleni aga jamana kitiko barakela chama la nyini ye ka ninkurafe jamana filaninu ka kitiko bara nyokonyawla oluminu che geleya lindu ni wakati nuna kuma nyokonyaw bena talike babu chamanka iko fransi farikolo nyana je kunofuni dila Christophe Glaise kalahalayaka maimuna sanogo
4: jatika bintu nga babu la belebele ye nyana minifon ane nafulu ngana mule nkeleli iluye wa Gérald Darmanin ni Algérie kiriko ye kuma nyokonya kriko ministri ye kuma yon yake o babukan kosobe kuma kera krenkren yara wale juku kekulu mafia plus DZ le kan ale kele le krenkren yara ale mimi binkani ta chon chaman ka Marseille dugu segereni fagali wale uye Gérald Darmanin makobi o binkani ke lao da o tora ba o Fransi bika siga ko chaman bolila kataka dogo Algeri wako ye nafolo ngana mulen dogo fana ye kuma yon yake rafana ya fochuga mina Fransi farikolo nyanagwe Kuna foli di la Christophe Glaise ka la lakan atumene na Algérie mekalo tle muga aninani ni ka nyangi san wolon fula ka soladona kwa ye jatike wale mankutu ni ka wangola aka nyangili tumana o tukera sababu ye ka Fransi ni Algérie chebele ya kosobe fo jamana fula nunu yotu yoka la sigiden sama kabo nyokon ka jamana okono funteni nana mala doni ni gafe sebe la Algérie ni Fransi jamana den sebebi mimbolo bwalem samsal ka

0: Côte d'Ivoire, Gabon, Mauritanie, Fokata, c'est Centrafrique, ma, ou l'ou, diamana, ou kawasade, ndo, beka, talike, la jirenina, la niniye, ka hakli falenke, aninka, jateminike, wasade, ou joyoro, beseka, ke, jumandeye, ben, ani, lakana, nini, sirafe, anka, Sénégal, wasade, aïsata, tal salame, ou kumukono.
1: Hadi aduno no way jibadi hareji no mbay no leedi
2: bi diye ni nga melendo kelo kacha jamana okono imena misalita Iran États-Unis Israël Liban kelo be fambe kafara reçu ani ekrenka kumate enfant feya farafina bao basigbalia bi anka sigion jamana okono obajira ko wasade okan gojo rofa okan ka kuma o strategie de la ni anyonyo lajiya anko ambe kasigi kabaroke ani ka hakili falen falenke wala saka don ambe saka anka jamana o deme chukuji ben ani basigi kasigi bi wode anka babu kumba baye we sewa de anfe Senegal kadin la jere ni bismillah ni ata ko bisaba ani flanande jamana o jamana be français kanfo o ka wase don bi anka jekuli nkono wafana ambe fe ka la dunia ko wase don ka barate katasigi wasabulon kono tron ai ote anka jekuli ni be kuma jinyi gere yawka wala saka se kanka jorofa
0: APR wasadin aisata tal sal ka kuma kan utala erifi fulful de ka kuna fridila olel talfe salif saganogo ya bayelema mandenkana Niger marabaxo gi lakana fere do dabo ni klif laninuna o ka jamana dancela ni Chad ane Algerie fere ni toko garkwa abinyeshi jatege wale jekulu kelelima maymuna zerbo benye folike
3: La kana ferefla Niger kele buluka dantike lula ferefolon togo dara akarase ubika walia arlita ani eferuan maraukono Algeri dantike grefe agadez marala. Ferefla nain no togo dara klafoki ufanabika ke bilma cha dantike grefe. Ala nyini eka jatika wale njekulu kele uluminu katilinka binkano walia Niger ani Algeri dantike faina wale njiku chama ure linyonya limbe fana umarayinkono inafo nyena minufi umfirili ni anyugona wereu. La kana balia fana Niger ni chada danche ina kusababu ke buku aramka binkanu faratie o mara inkono ani wale njugu wareu. Yala jabi jumefseka makono ni shek lebuluka ni lakana fero ukula jamina uche baranyogo ya lombagado shek sadibu njai kajatumna ula ni latike wale umata kani lakana fero blastra inafo kele mene unkulu guriali ani kuna mfonu ransaymo utlani ni shek ni agrefe jamana wale uche kakobison ati no babo.
0: Aïs jamana vere malila a civil tanyo konde fagara kunu sora siwuka pankurun kele na bila dron do fe jamana yin chamanchi anfan fe esere do kofola FP kuna funi diso yin mokon yunu tumbe ka taha landala furusiri do de la tenendugu usam marala Fransi ekitiso ministeri Gérald Darmanin Sela Algeri fabala kunu tenenbi kunu sa karido aleni aga jamana kitiko barakela chama la nyini ye ka ninkura fe jamana filaninu ka kitiko bara nyokonyawla oluminu che gele ya lindu ni wakati nuna kuma nyokonyaw bena talike babu chamanka iko fransi farekolo nyana je kunofuni dila Christophe Glaise kala khalayaka maimuna sanogo
4: jatika bintu nga babu la belebele ye nyana minifon ane nafulo ngana mulen kaleli loye wajira darmaneni Algeri kiriko ye kuma nyokonya Kiriko ministri ye kuma yon yake o babu kan kosobe. Kuma kera keren keren niyara wale juku ke kulu mafia plus DZ li kan. Ale kele li keren keren niyara. Ale mimi binkani ta chon chaman ka Marseille dugu segereni faga li wale uye. Gérald Darmanin makobi o binkani ke lao da o tora ba o Fransi bi kasiga. Ko chaman bolila kataka dogo Algeri. Wako ye nafolo nganamu len dogo fana ye. Kuma yon yake ra fana ya fochuga mina Fransi farikolo nyanagbe. Kuna foli di la Christophe Glaise ka la lakan atumene na Algeri mekalot le mwa aninani nika nyangi san wolon flaka soladona kwa ye jatike wale mankutu nika wangola aka nyangi li tumana o tukera sababu ye ka Fransini Algeri chebele ya kosobe fo jamana flanu no yotu yoka la sigiden samakabon nyokonka jamana okono funteni nana maladoni ni gafe sebe la Algeri ni Fransi jamana den sebebi mimbolo bwalem samsal ka labla liye kabo kasura novam kalot le tan aniflat temele samba fla ani muga ani duru kono Algeri jamana kuntigi kelen ko kaka ya fadi ama wa akani tagamay onkumna Gérald Darmanin jigiya ba kan tuguni ko ya fabina ke kuna foli dila Christophe Glaise fanaye o ko Gérald Darmanin ni Algeri jamana kuntigi kaka kan nyokonye biula daina bintu
0: RFI Ere Kongo ebola bana kisekura ye moho bi kononto anin kle nyokonde faha sika kenendo